0: na wa sungu swa wuti na weni sungu swa hwe mene mame hofefu we swa shia wa ha yibe di nkomoti mararoma munti nkomodi kaka mama apom tzen
1: nya mi adu
0: na captain jesus o wa na chap chap kwai
1: me de me tie ni wireless so
0: o tie ni wireless so
1: ne me bai me bai a me di ma di se di du atu papa ni mu
0: okay
1: nya mi e gusu e ye
0: Odi wa this radio number 2
1: papa nim
0: okay
1: awo ma me akwanchire no
0: okay
1: ofa
0: mama
1: eto me bia na me buru ma dwene me ntia se so
0: odi fo ma wa akwanchire ne chiwi ye no
1: na me ko ye ye esisi nu
0: ai wo dwene ho a
1: me ntia se kra
0: mama ade de na se de na radio aye
1: ofa
0: mama
1: ye fie me ye ibeni me fi beni
0: okay
1: ye fie bi ni ye fie e dan kwa ye ni bi na so me bi hu papa ma me de masem dan no no
0: okay
1: papa ma me akwanchire me koye ye no
0: okay
1: enia ma sesa wo ma bra bu mu a enne nkokokoro mu a ma me ma mi gusu ma bo kontena
0: okay
1: a me pese mi tu e betena mi wo akura o akura bi ase na me hye intimity wireless na intimi me nkwala wa ku school
0: okay
1: intimi ba ha no ma bie tv no na me ni wo nkwala na ekom me pese me de to ana me tie papa ansem wa oyɛ de wo ka
0: oh my goodness
1: e se papa ansem no eye hwam papa papa papa papa papa
0: eye hwam
1: na wo tie a e be bua wo papa papa papa
0: oh my goodness
1: eti me ba ye wa ha mi fide kula na si beye wa
0: okay
1: na mi ni mu si papa e ba ba
0: okay
1: eti ahuma chi ni mi ba no ba ku bi e yi ni na me odi tu wona mi se fatu wa mame papa na ba no
0: okay
1: ana mi ti se oso wa ha mi papa sa na mi hu ye mi no so le nje nte ye ma dia si mi hu no an sa na me ko kula na si wa
0: work to me akọ enu ne si wa be dia fa
1: hey
0: mama
1: papa
0: chese abrabono adania ma enne
1: abrabono adania ma mia ofa mi kunu fidi mu na mi kwa hu yeyem na so mi beduru hama papa chire me ne ma no
0: okay
1: enne bibia ko wa hu wa no ma wa no wa no wa no wa no ma me wa no wa no ma me
0: mama
1: na nsusu
0: won susu da
1: e se na mi ko asofo ni bi ho
0: wo yo bi amun ko ba bi ada no fo ni bi
1: mi ko mi ma ko bi da
0: wako ko bi
1: ma ko
0: sadi okay de nyese nyo ba kunye mie
1: enye ba kunye mie no ma nhu na so mi ba papa nchen yi no ofa nya ma dane ma me
0: ba mie so se ho untu asika kese nti na
1: omo ji asika
0: where so o da bi yase bi no mo ji asika
1: omo ji asika wan sa na wa nka me ko di fo asika me tua na nsa na makọ ho no nya asika kitwa nju papa ai uba untu ehu
0: wow
1: untu ehu eti se mi nyo no mu tie mi a wo untu tu mi ka
0: okay
1: embra embra ebe bua o papa papa papa papa
0: usi wuye uya igbeni
1: eh mi fi beni
0: mami
1: we mami we ni kura mi ni firi kuro ba kuso
0: okay wow
1: mi ni mami we firi kuro ba kuso oni mi papa
0: okay
1: eni mi bra
0: eni mu asefo
1: masefo
0: na na wa betu no captain jesus prayer camp ha mama wow eti ni jesus advance eni nya dance kuro mu a
1: jesus enye yiketwa
0: no bibe bisa se de adwuma na wo ya ani oma ni adane
1: ekwe adwuma o
0: ekwe adwuma
1: edua nkate ene medua buru ni medua buru die
0: ah wo de ene nye omo omo filling station omo omo ekwe adwuma
1: ekwe adwuma
0: mama
1: buru die banchi nkate e
0: ye ana adane ni oma ni
1: amani su amame ofa nyan kiti kiti ne mi ti ne ka wa na mi ke bi mi tu ye no
0: ye me di fu aba
1: ba
0: e ti fu tu o be na wo de magana fu
1: na
0: i be no ti kakra de because e be ko
1: ai gbe bene no bene ka sa ndi me ti
0: okay ani ye wie a me mu atu o mu fu mama ni ada di wo abra bo mi no e de fu tu o na wo e de makuafo Ghana phone penny for a omo ti adwuma de wi
1: ekuafo no omo ntutu mirika
0: okay
1: omo ntutu mirika emra be bua omo papa papa papa papa papa ofa mi oba be si afu no mi no ahe na nso no oh afa nso ba me ko be to ni ama no
0: eku adwuma
1: no eku adwuma no
0: ye mama Wow.
1: And then Mimi pa me fee ni bi. Mimi it me a bo container me be ton yama womu. Nay wanya. Yame.
0: Wow. Captain Jesus. No deep one in church, that's what to say.
1: Ninja. Fire papa.